se sika ye na so hweye ani sika mu amreusu because sika betme dictate wa bra body amon sika ana ba abofra mu panyini panyini mu panyini panyini mu mofra sika betme dinko fo adwinu na yesu hwede din o kacha ne sada bi enko fo pre awa sasi so menu wa yakobe nyira ya dia ba ko hia ye ese urade nyankopo mienye sika I would have been able to get a little bit of a a homo umo bia unu say yes e bia ba ho te urade nyankopo wa show no unu say dabi abrantie we na baba we say me manje sika heavy ho onene nsi ho mana urade nyasa so na ope enu ti na twere na kachara ye say onyankopo ampo di bo eni ene ni wo no mo po bibia dwen sachara mo me han say ye na sika ni deni pa dwini mu o mo say be trouble sa e ye sika and kwabe ko sukua eye sika ye be waria eye sika bibie bi eye sika nansu sika kroya se bani pa bra bo mo atima ni pa bibie bi no obi wiya bi o wiya bi babo de sida sa no steal ba ko dia cho se ya ma mu mpani fo bebrebe ko mo sa si wiya sika bra do musa o mu wiya nko mu na ma bra no musa a wiya wiya na na di o mu nyira ko pim ba bi o ma ko dui and the sika man nipe ura fie ura de to be campaign a waya den den den and ya be bia so be chenyi maino nan kente sa to di posi simbaba nipano nan se ya moko waka pibaye